lo nua mia ho du on ta ma le a mu ya so a cho mi da a mu mi kho bu nong ho shi sha la nyai po lo ja ge nu khatse za lo me mu a po lo nga ta za ge khatse so mu ja mi ja ei khashu ma za ma za le po lo ga bo hu khasa u me mu a Sumumi ni khatsa mauli e mu oi Ho shen shan la nyai Ho nu du hong ye tse do la nyam a na la du hong di Ho nu na la khai ba ye nyai a uti nga khu kho lu a kho nga ba ba ba che la de khai lu a ma du ma du la ma ba ba ba che ya u kha shi lu a de a hu a la ma de chi khu mu a u ja zi a la e ma zhe xi hu na la ye che ma jiao yi lu ya e ma lai yo za di a la lu e zhe ng mu a na la ye che ge jiao ma ya li e mu o Nala ye tse khai cho ma jali hai Gahu miya la nu zonai ma du miya amu o tse ngang Tsilo de la khai bata shu na ma du Nyua ma shu zokhu miya la ngai muang Ba ma ma shu zong khu, au ba ma ma shu a cha lu a di Ha mu ya sa mi kha mi da u Wu yu yong du ma su le a piu la nya bu do nyu ti na e san jang Ku yu yu a da ma shule la yo yo do yu ma so nyai la yo ma yi si khu a u la di ta ya nwa do yu so lo ma le o mu la yo yo do yu ma so le a so yo yi nga du e Zha zha ma mi miya O shi sha e ghe la nya e o man Sha e miya Nga ha ma mo si nga a di tse lo e kong ngang Lo ji ko tse hui ta La ta li nga mu a Nga e fa la bu me nung Tsua ule no ma ula bu Chamba sange ono piu tu yo to amu o ulpang Ma ula piu shu nga sange de Ono me pe ngane Sama ma bo si homu Ika la kwe ule Sama bo ji la nga mu a Ya du nu nu lu e a bu tu ma la me

halo cheko de mang ya sa chi malo gu do hoi e ma la ni cha jo adi ti ma du gu la o mo ko ha to ga ma yo cha tha ya ma jo le ade Jonya e adi ma zai o ya sa chi ma lo gu do khong e ti ka pho ti lo mya de u chi sha do ka pho ti lo mya ka pho lo u chi sha do ma bo lo ma ge ka pho lo u chi sha do bo wa nga Donya la guba ti ta da guba ta no ga cha do ma do la ma ngu guba ta no ga cha do bo ga ngai la ni cho jo di ti de de na cha le ma kha Ma long le nya che le ngai kha ngai du mya bo lo ngai khu ngai nya de Ku ta gu je che pyo pula na bi na ngu o Du ma hu mya zan lu hu a bi jo do me ma hu mya